0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Ang nagkamit ng karangalang most development-oriented radio blog ay ang Save the Trees. Save our children ng RW95.1 FM.
4: Lubos pong nagpapasalamat ang RW95.1 FM sa pagkilala sa Save the Trees, Save Our Children bilang Most Development-Oriented Radio Plug ng Gandingan Awards 2026. Ang parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon upang lalo po namin ipagpatuloy ang paghatid ng mensaheng may malasakit sa kalikasan at pagpapahalaga sa kabataan. Dakal pong salamat!
5: Pump up the volume with the 80s beat.

0: Our W time is 15 more minutes before 7.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang o mga kamag-anak ng mga batang sumusunod. Angel Sacatropez, Joey Vincent Kerobin, Rihanna Mae De La Cruz, Atara Jaime Lauzon, Jerome Pagyuso, Reynald Pagyuso at Josephine Parilla. Ang mga bata ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC sa Lubao, Pampanga. Maaaring makipag-ugnayan kay Cresa Marie D. Rojo, social worker ng DSWD RSCC na matatagpuan sa Prado Siongco, Lubao, Pampanga o maaaring tumawag sa numero bilang 0926-130-2383.

0: the 80s beat.
1: RW Time is 7:15.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matitip sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Kabalen, ito po'y Tyra. Agkatanda ko pong makiramdam at abayan niyo ko kinkwentuhan, kulitan, ampong tigtigan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ni Abak hanggang alas 12 ni Yungto. Tara na, makimusik babad na. Mukha rin ka pa. Kenny na ka.
5: This song is brought to you by the SM 3-Day Sale on May 1, 2, and 3 at SM City, San Fernando, downtown.